cita lo lo ka cita yo luna luna ni la di tangaran dap haya ni madan do tu bu tak kam la lo ni ho bulan ti ngam ba Inu sila kuha manu sang di tangaran Ku sang yukaran Nenami tau ngay unani muku Dalam ni talaka Ida punca paam syalu mata di tau tubuh Mata nan kau Di balau di pahatam tak iya Di bangrit manu na